Yamona ndiyabona mfana ngokudlala odlalela wadinwa. Ngokuthi yabona lo wamanzi angizomthatha udali ngeke ndimfuna sicawini. Oh yini madoda singabaxhosa sinengxaki nesicawo. Uthi kodwa umfuna Ubuya yazi ungumzulu khasicacisela umfuna sicawini. Si sasiphi sicawo? Hey madoda dina singabaxhosa dina umfuna sicawini. Ngaba ndimvaka kahle mhlawumbe kusalo kwenza kakuthiwa ngesicawo. Kodwa ithi lelo imfuna sicawini. Lo wamanzi maske ndinembono. Umxhosa kaze diwana nesigcawu. Oh mathu. Ethe lo ndoba vuse bonke baxala ukuthi nakutapaxu se radio enxa kanye imizuzu ilishumi nesibini evel kwensimbi yethoba besenchila ukuthi sawhlala de kubethela insimbi yeshumi sikunye sikuphathele nje umasikhandi nje straight sisikinci esase edeni igama lenqubo isikhulo sakho ku Eden FM sithi your voice in paradise masabe siqhubekeke gobo lempundulu yabona ndimampondwe ungemva ngegama gobo lempundulu. Kodwa ungambulali. Yebabhemi niphi manje ufuna ushaya uhubhu nishaya imfene niphi madoda nini meme ndifike ndinibone ukuthi ndiyayikhwitshaya into yababhemi. Yebabhemi ndiyayikhwitshaya into ya. Anibize ma anibize. Ya, ndibonise ukuthi ndiyayikhwitshaya into ya.